0: Heart FM Time. It is now 8:18.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako. Og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog, dan dili na pud sila luya. Inig mabuntag.
1: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Oo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31. Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kini usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:05.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:09.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Milling Company, nagbahibalo ka ninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kini usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Di ko na yun.
1: Alam ko yun kahit no.
0: Wow.

0: Heart FM Time. It is now 11:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Tayda na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:31. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:32. Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagbahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kining usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:48.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: still.
1: Heart FM time. It is now 2:05.

0: Heart FM Time. It is now 2:33.
1: Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kini usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya ginabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:04.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:20.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may mong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn mo na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:35.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Maganda pala yung rice coffee na yan. Ano po, kaya boy, kasi

0: uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
1: Oo.
0: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:47.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:35. Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagbahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kini usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Ang adlaw nata karon sa atong usa ka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautan-on si Ma'am. Unsay imong ngalan, Ma'am?
2: Armina Saladaga Dayco. Taga Ruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayon, unsa may imong kasulti sa kape, Ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod aning kape corn mo ano siya usa

0: nga nakatabangin nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog gan dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:50.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:14.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Tayda na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
3: Yung pagbabawas.
2: Ice cream, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
3: Tama.
2: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:30. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:15.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito.
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas. Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kini usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: Nandom game. Nandom.

0: Heart FM Time. It is now 6:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung parang hindi ako makadumi ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos, kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:18. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:18.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa ita naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagandoro City, 93.7 Heart FM, Bukidon, 47 minutes. Makalipas ang alas 5 ng umaga, sakto para sa lahat ng mga maaagang gumigising na estudyante dahil, you know, may pangarap sa buhay. Diba? Kaya kang gumigising ng maaga, ayaw bumalik sa eskwela kasi ayaw magkaroon ng bad record para magkaroon ka ng magandang resulta. Tama, diba? Oh, yun o. Kaya sa lahat ng may pangarap, bango na! Banta na! Mahaw na! Maswerte kayo, di ba? May nagluluto para sa inyo. May nagpiprepare na yung mga breakfast eh. Yung iba, wala talaga. Sila lang magluluto. Sila maglungag. Sila ang din nakakain. Sila din magliligpit. Sila pa magpapaligot. Mag-aasikaso na kanilang sarili. Di ba? Okay, yung meron nag-aasikaso na dyan si auntie at saka si uncle. Okay, itali na. Kikising ka na lang. Ngunguya ka na lang eh. Di ba? Oras natin, 5:49. Times are brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And also brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Siyang good morning! Ito, magandang umaga na. Shoutout sa kanyang mga apo na padulong na sa ilang school. Ayan, galing kay Mami Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Ang aga-ap. Gales is pa lamang kung sa bagay, ano? Pag ganitong unang araw ng klase, talagang paagahan yan. May kasama na kasing excitement, eh. No? Siyempre naman, ay congratulations sa lahat ng mga papasok na yung kanila mga chikiti. Papasok na yung kanila mga alaga sa kanila mga eskwelahan. Ibig sabihin nun, abay, mission accomplished. Di ba? Naasikaso ng maaga, kaya nakapasok na maaga. Congratulations! Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more, mga sweethearts. Patayin na sa magpaminaw. Palapit na ang ating draw ng bugas at saka ng ating groceries. Kaya naman abangan, manatili nang ikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, that's the Princess Sound from Itchy Worms. Second hour ng ating program, mga sweethearts, ngayong araw na ito ng Monday, first day of the week. First day of school, right? O, eto na. Siyempre naman, asa na itong mga estudyante natin? Kumusta naman? Nakabihis na ba? Yung iba, nakikita ko na, naglalakad na. Nasa loob na ng mga eskwelahan, di ba? Abay nga kami ng West City Central School. O, kaya naman nalalaman ko na may mga estudyante na lang pumapasok. Ba? Ang dami nakabago. bagong damit, bagong uniform, bagong sapatos, di ba? At ikit sa lahat, nagagbalon. Siyempre, first day of school. Nakapag-ipon yung mga yan, di ba? Swerteng-swerte na naman yung mga may tindahan malapit sa mga eskwelahan. No? Ano pa nga ba? Ay, siyempre naman, excited din yung mga estudyante na ma-meet ng kanilang mga bagong mga kaklase. Ganun din yung mga parents. Pagdating nila sa eskwelahan, ma-meet nila yung mga bagong mga parents din. Alright, ng mga bagong kaklase ng kanilang students. Mm-hmm. Na magiging miyembro ng PTA. Pagiging bagong kumare. Magandang umaga po. Excited na rin na natin mga mami. Kalahin mo yun. Mas naka-lipstick pa si mami kaysa sa estudyante. Bihis na bihis. Kala mo atin ng party. Magandang umaga po sa lahat po ng mga mami. Sa lahat ng mga daddies natin na naghahatid na ng kanilang mga students. Good morning! Excited din sila eh. Lalo-lalo na yung mga first time napapasok sa eskwelahan. Yung mga magkikinder, di ba? Yung mga estudyante natin na unang beses magsusot ng uniforme. Lahat bago. Talaga naman, no? Excited din siyempre yung mga magulang. Di ba? Paghahatid sa mga estudyante. Sa unang araw lang na paano yan, napasukan. Kaya sa unang mga week. Pag sumabi din, second week, third week, pag-iisang buwan ha, kanya-kanya tulakan na yan. Ikaw na, hatod! Ikaw na! Kaya sa unang pasukan, dalawa pa sila naghatid, di ba? Jason Steele pa rin ang inyong kapiling all the way till 9 o'clock today! Mga sweethearts! Nako po! Magdodraw na tayo may ng konti lang ng ating bugas at saka groceries, ha? Abangan natin lahat, baka ikaw na mabunot natin. Pangalan mo nang magkaroon ng libreng bugas at libreng sudan sa araw na ito. Kaya naman padayo lang sa pagpaminaw. Sina Crescel Bagares, magandang umaga sa inyo ha. Ganito mag-message oh. Good morning, good morning, good morning. Mga taga makabalan nito eh. Si Carl Hyman David, magandang umaga. Ganun din sina Hensel Faye David, magandang umaga. At kay Dudski, amping daw siya magdadrive ha. Mga taga makabalan punto dito. Always naka Hard FM. Yan, thank you so much. Ang Bagares family na naminaw ka ron. Sana maganda ang inyong mga umaga diyan na pita. Alright, commercial break tayo masaglit. Magbabalik tayo with more. Kaya naman mga sweethearts ha, padayon lang giyapon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
4: radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
7: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
9: Heart FM Cagayan de Oro is in need of finance and accounting assistant. Qualifications, bachelor's degree in accounting or any related field, with or without experience, proficient in Microsoft Excel and other Microsoft applications, detail-oriented and organized, willing to learn and be trained, experience in finance or accounting roles in broadcast industry is a plus. Fresh graduates are welcome to apply. For interested applicants, you may send your resume with photo and application letter to heartfm927@gmail.com.
4: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Saan ba punta ninyo ha sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga kanina pagising pero ayaw pa bumangon? Teka muna, saan ba plano today? Walang trabaho? Kailan isipin natin ha? Teka muna, may trabaho ba ako? Kailan aware ka doon? Kung meron trabaho, ayun nga pala, nagtatrabaho nga pala ako. Dapat bumangon ka na ng maaga. Mga naman, may hangover ka pa ng nga ng Saturday at saka Sunday. Feeling mo, weekend pa rin ngayon. Hindi na po. Para lahat po ay busy na. Ang dami-dami nagising sa kadlaon. Mingaw na, di ba, pag natulog tayo sa gabi, nung mga nakaraang mga bakasyon, usually late na, maingay pa pag alas 9, alas 6, bibo pa. Pero kung gabi, nakakapanibago. Parang alas 8:30 pa lamang yata, alas 9, tahimik na yung mga kapitbahay namin. Di ba? Sigurado ganun din sa inyo, no? Kasi siyempre lahat eh, ano eh, lahat nagbe-prepare sa pagpasok at maagang gigising kasi. Di ba? Mahirap na. Pagka first day of class, di ba? Late lahat. Magandang umaga. Ang aga magpaganda ng mga katawan nito, mga taga Iron Baller Gym. Diyan sa may Patag. Magandang morning sa inyo. Aga mag-gym ah. Si na May, si James, si Jen, at saka si Ma'am Rose. Ma'am Roselle pala. Yeah, good morning sa lahat ng mga nagsiseksihan at mga nagmamachohan. Ang ayun ng mga nag-gym ngayon dyan. Sana all. Uy, pamahaw siya mo ba? Diba? Yung mga tao dito, macho conscious. At saka sexy. Sexiness conscious. Magandang morning po sa inyo. Sa lahat naman ng mga tipong nagpapapawis naman, yung mga tipong nasa loob na ng bahay, nakapasok na yung mga estudyante. Ako! Eh kanina sigurado ha, magluluto kayo, nagpe-prepare ng mga, diba, ng mga babaunin, hindi naman kayo nakakainin. At di kaya nag-asikaso ng mga estudyante, sigurado pinagpawisan na yan. No? Malamang nakapag-exercise na rin kahit pa paano. Right? Magandang morning po. Palapit na tayo ng palapit sa ating draw. Para po sa ating bugas at saka groceries. Abangan natin lahat dyan, mga sweethearts, ha? Salamat ang marami sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. Mga motorista natin, bibo na sana pamamasada. Ang ating pagbiyahe, marami na naman tao sa mga kalsada. Estudyante na ulit, balik eskwela na eh, di ba? Sana'y marami tayo mga pasahero maisangay sa lahat ng mga taxi drivers natin. You hang on tight, kasi naman, malay mo, di ba, isa ka na sa mga driver na mapupunot natin na magkakaroon din ng bugas at saka groceries. Commercial break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. It is now 6:34. Panahin lang mga sweethearts sa pagtutok at pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Now known popularly around the world as Music Travelove.
7: If life is so short, won't you let me?
6: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travelove live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travelove live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Poquinon. 48 minutes after 6 o'clock, Nuwanan sa Dilim River by a dance song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Hoy, si Navera mula sa may lapasan. Magandang umaga. Have a wonderful Monday. Good morning. Thank you so much. Siyempre pa sa lahat ng mga nandiyan na nakikinig sa may lapasan. Uy! Yung water refilling station dyan. Magandang umaga. Nagkang salamat sa pagpaminaw, ha? Ang Todd's Key Car Wash sa may Kibawi. Magandang umaga rin. Good morning! Sa may Cogon Public Market, good morning! Yung mga nasa may Marlong RM Station, you know, maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Lahat ng mga nakatutok sa Hard FM, sa may bahagi ng Cogon, Mayong Buntag, daghang salamat sa pagpaminaw! Tara, mamigay na tayo ng bugas at ng groceries. Ito na, mamigay na tayo. Draw na, draw! Bili natin isang drop box tayo sa ang area tayo pupunot ang ating pwede ng winner. Ruleta! Select! Andito po yung studio namin, ha, sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Barangay 17! Puno tayo, nasan yung drop box sa Barangay 17? Ayun, okay, puno tayong isa. Ang nakasulat, Barangay 17. Ang nakadaog ng bugas at groceries mula sa may Barangay 17, Jessie Marie Dungog. Jessie Marie Dungog, congratulations, ha? Nakadaog ka, Jessie Marie Dungog na Barangay 17. Dali, nanalo ka ng bugas at saka groceries. Magdala ka ng iyong ID para maklaim mo ang iyong bugas. Alright, ang iyong papremyo, may kasama pang sudan niya, ha? Samantala, ito pa yung mga pangalan ng mga nanalo pa, ha? Ito yung mga nakadaog pa. Okay, si Dwight Ganzan Rabanes, Tricica Driver. Dwight Ganzan Rabanes, Tricica Driver, congratulations. Si Annie Grace Beru ng Vicente Roa Street, Cogon. Annie Grace Beru ng Vicente Roa Street, Cogon, congratulations. Nakadaog sa kaog bugas at saka groceries. Ganun din si Helen Tahada ng Consolacion. Oh, Tahada Helen ng Barangay Consolacion, congratulations. Nakadaugsad ka. At si Elma Padilla ng Bayaba Zone 5. Elma Padilla ng Bayaba Zone 5. At si Caroline Kaangay ng Nazareth. Caroline Kaangay ng Nazareth, congratulations. Yan po yung mga nanalo ng bugas at saka grocery sa ating The Price is Rice Overload. Samantala, ito naman iniatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 9 more before 7 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo, syempre. Ang dami pa mga hits ang sasa inyo. Tapos abangan natin mamaya, ha? Ang ating Hard FM balita. Mga sweethearts, padayon na sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Heart Ko!
1: Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
5: Makabuhay!
6: Can you feel my heart?
7: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
9: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
10: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headline sa ating balitang nasyonal. Kamara, suportado ang special session para tapusin ang krisis sa liderato ng Senado.
11: NBI Director Mabita, ginamon si Senador Cayetano na sumipot sa Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw.
10: Balitang National Parentole, nagpaalala na sundin ang tamang holiday pay sa darating na Hunyo at 12.
11: Headline naman sa ating balitang lokal, Caudi nangangailangan ng malaking pondo para sa rehabilitasyon at pagpapabuti ng serbisyo sa tubig.
10: Sa balitang lokal pa rin, RTA nakakaranas ang kakulangan ng traffic enforcers sa pagbubukas naman ng klase.
11: At Soka ni Mayor Clarick Suy, pinaghandaan na.
10: Sa balitang lokal pa rin, Miss Or Pride Excellence Awards sa 2026 magbibigay parangal sa mga natatanging LGBTQIA+ leaders.
11: At headline naman sa ating balita, Bukinon, dalawang sapa sa Malaybalay City itinuring ng totally damage.
10: Sa ating balita, Bukinon naman, paghahanda para sa operasyon ng Bukinon Airport, pinaigting ng pamahalaang panlalawigan.
11: At real estate agent nasawi sa pamamaril sa Maramag.
10: Headline sa ating balita, Mindanao Sanitary Landfill sa Davao City, patuloy na binabantayan habang tumataas ang basura.
11: Headline naman sa ating balita, international, Zelensky nais makipag-usap kay Putin para tapusin na ang digmaan.
10: Sa balitang international pa rin, tatlong Pilipino sa Kuwait, sugatan matapos naman ang drone strike ng bansang Iran.
11: At Casimiro, TKO winner contra Neri sa Japan.
10: Sa ating balitang showbiz, mahigit 1,000 bisita, inibitahan sa umano'y kasal din na Taylor Swift at Travis Kelsey.
9: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
10: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Lunes, Hunyo a 8 ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
11: Nel Arshaga.
10: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
9: Heart FM, Balitang Nasyonal.
10: para sa ating ngayon. 22 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Iniyak ng House of Representatives na suportado nila ang anumang espesyal na sesyon sa Senado na ipatatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maresolba na rin ang umiiral na krisis sa liderato ng Senado. Ito ang inihayag ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Partyless Representative Terry Ridon. Sinabi ni Ridon, obligado ang buong Kongreso na magpulong kapag nagpatawag ng special session ng Pangulo. Paliwanag ni Ridon, mas kailangan ng Senado ang special na session dahil sa mga naitala o naantalang panukalang batas. Ito mga nakaraang linggo, bunsod na rin ang hinwaan sa liderato. Inaasahan din ni Ridon na ito ang magpapasya sa kung sino ang tunay na mamumuno sa mataas na kapulungan. Binigyan din pa naman babatas na sa pananaw ng Malacanang at ang Kamara, si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, ang kinikilala nilang kasalukuyang pinuno ng Senado.
5: Heart FM Balita.
11: Sa iwalay na balita, hinamon naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Mabitag si Senate President Alan Peter Cayetano na magtuo sila sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw, Hunyo ang 8. Ito'y matapos siyang makatanggap ng paanyaya mula sa bagong chairman ng komite na si Senator Erwin Tulfo. Ayon kay Mabitag, kinikilala pa rin niya si Cayetano bilang isang senador, kaya kung nais nito makarap siya at tanungin, mainam pa para sa senador na tumalo sa pagdinig. Naunang hinamon ni Cayetano si Matibag na dumalo sa pagdinig ng kanyang komite at maglatag ng ebidensya tungkol sa natanggap na impormasyon ng NBI na sinuhulan ng 5 milyong piso ang bawat isa sa 18 nagpakilalang dating military personnel upang tumistigo bilang mga bagman ni dating Congressman Saldico. Gayunman, marami ang nagdududa sa otoridad ni Cayetano at ng kanyang koalisyon matapos nagdeklara ng quorum ang 12 sa mga senador at ginawang Senate President Pro Tempore si Sherwin Gatchalian.
10: Para sa ating 24 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga, pangulisari ng ating balitang nasyonal. Nagpaalala naman ang Department of Labor and Employment ng dole sa mga employers sa pribadong sektor na sundin ang tamang pagbabayad ng holiday pay sa Hunyo at 12, araw ng kalayaan na isang regular holiday. Ayon sa dole, ang mga empleyado papasok sa trabaho ay dapat makatanggap ng dobleng sahod para sa unang 8 oras ng trabaho habang may karagdagang overtime pay para sa mga oras na lalampas dito. Habang hindi naman papasok ay may karapatan pa rin makatanggap ng buong araw ang sahod kung nakapasok o nakapag-paid leave sila bago naman ang holiday. Inibog din ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga magagawa na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Dolan Regional Office para pa rin sa mga katanungan o reklamo kaugnay ng holiday pay. Alas 7.25 na nagmamadaling umaga, sumayin nyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
5: Heart FM, balitang lokal.
10: Sa ating balitang lokal, inihayang ng Cagayan de Oro Water District o County na kinakailangan ito ng malaking pondo. Ito'y upang maisang atuparan ng rehabilitasyon at modernisasyon ng mga pasilidad at sistema ng tubig sa lungsod. Ayon kay County Assistant General Manager Edna Nayel, hindi tumatanggap ng subsidiya. Abula naman sa pabansang pamahalaan ng ehensya dahil ito ay isang government-owned and controlled corporation. Ipinaliwanag ni Nayel na naging hamon na pagpapatupad ng malalaking infrastruktura at pagpapahusay ng serbisyo kung mananatiling hindi nababago ang singil sa tubig na huling inayos pa noong 2014. Taugnay nito ay magsasagawa ang county ng public consultation hearing ngayong buwan. Ito'y upang talakay ng panukalang 40% pagtaas sa water rates. Aras natin, 7:26 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ang ating himpilan. Ha? Ito po may kaugnayan sa naranasan po ng RTA na kakulangan ng traffic enforcers o nararanasang kakulangan ng RTA sa traffic enforcers. Ito po ay sa pagbubukas naman ng klase ngayon. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
12: Naharap na Road and Traffic Administration o RTA ang kakulangan ng mga traffic enforcer na i-deploy sa mga pangunahing lansangan at paligid ng mga paaralan sa lungsod sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Ayon kay RTA spokesperson James Andrade, hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng kanilang mga tauhan upang mabantayan ang lahat ng strategic areas na inaasang makakaranas ng pagsisikip ng trapiko sa pagdami ng mga estudyante at sasakyang bumabalik sa regular na biyahe. Sa kabila ng limitadong manpower, tiniyak ng RTA na nagsasagawa na ito ng mga hakbang upang maayos na maipwesto ang mga traffic enforcer sa mga lugar na may mataas na volume na sasakyan at pedestrian. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa iba pang kaukulang tanggapan upang mapalakas ang traffic management operation at matugunan ang inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko kasabay ang pagbabalik eskwela. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
10: Heart FM Balita. Igang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent sa bahagi pa rin o dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
11: Samantala, abala na sa paghahanda ang lokal na pamahalaan ng syudad para sa nakatakdang State of the City Address o SOCA ni Mayor Orlando Clarix Uy ngayong Hunyo 15. Ayon kay City Mayor's Office Spokesperson John Gilmore Actub, kasalukuyan na ang pinaplansya ang talumpati ng alkalde kasama mga visual presentation at iba pang materyales na gagamitin sa pag-uulat ng mga nagawa ng administrasyon. Sinabi ni Actub na nakatuon ngayon ang huling paghahanda sa pagbuo na mensahe at presentasyon ng mahalagang programa, proyekto at serbisyo na nais sa katuparan ng lungsod sa nakalipas na isang taon. Inaasahan ding tatalakayin ni Mayor Clarix sa kanyang SOCA ang mga pangunahing tagumpay ng kanyang administrasyon, kabilang ang mga programang panlipunan, infrastruktura at iba pang inisyatibong naglalayo mapalapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan.
10: Oras natin na lang 7:29 na nagmamadaling umaga panghuli sanay ng ating balitang lokal. Bilang bahagi naman ng pagdiriwang ng Pride Month, ilulunsad ang pamahalaang panlalawigan ng Misamis Oriental ang Misamis Oriental Pride Excellence Awards 2026. Ito'y upang kilalanin at parangalan ang mga natatanging miyembro ng LGBTQIA+ community na nagpapakita naman ng kahangahangang pamumuno, advokasya at paglilingkod sa kanilang mga komunidad. Nakatakdang isang gawang awards night sa Hunyo 19 sa Provincial Capitol Grounds. Layunin naman ang pagkilala na itampok ang mga individual na aktibong nagsusulong ng inclusividad, pagkakapantay-pantay at mga programang nakatutulong sa pag-uunlad o pag-unlad ng kanilang mga komunidad. Bukas naman ang pagsusumite ng nominasyon hanggang sa Hunyo 11. Alas 7:30 eksakto na nagmamadaling umaga. Sumayin po ang unang bahagi ng ating balitaan, ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sasayin nyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang balitang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
13: With heart.
14: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
15: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
16: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
17: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: This is Heart 92.7.
22: 92.7.
14: Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM
1: Balitang Bukidnon.
10: Oras sa ating yon, 32 minuto makalipas ay gabi na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
10: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
10: Ito rin po sa lungsod ng Agayan de Oro, tayo naman napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
10: Kapadala sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa mga Facebook pages natin. Kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages. Ang mga Facebook pages natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
10: Samantala, dito naman sa ating live, maaari po ninyong i-share ang ating live na ito. Samantala, maaari din kayo maglagay ng inyong mga opinion o kaya i-komento o maging ng inyong mga shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
10: Itama inyong mga oras at alas 7.33 ng umaga. Play smart, play bright with News Start Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
1: Heart FM Balita.
10: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
10: Itinuring ng totally damaged ang Malinaw Creek at Lumayagan Creek sa Barangay Kalasungay matapos sumano magkaranas sa matindi pagkasira. Pusod pa rin ang pagbubukas ng isang bagong parallel road sa lugar. Ay sa ulat, ang dalawang creek ay mahalagang pinagkukunan ng tubig ng Malaybalay City Water District. Dahil sa umano'y lumalalang siltation at pagkasira ng watershed area, nangangamba ang mga kinaukulan na maapektuhan ang kalidad at supply ng tubig para sa mga residente. Iniulat din na naipaabot na ang isyo kay Malaybalay City Mayor J. Warren Pamilyaran habang nagsasagawa na ng koordinasyon ng Barangay Kalasungay at ang Committee on Environment ng Sangguniang Panglungsod para naman sa agarang inspeksyon at kaukulang aksyon sa lugar.
1: Heart FM Balita.
11: Samantala, mas pinaigting pa ng pamalang panalawigan ng Bukidnon na paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng Bukidnon Airport sa pamamagitan ng isinagawang ocular inspection at roundtable discussion kaugnay na kasalukuyang estado ng proyekto. Pinangunahan ni Provincial Governor Rogelio Neil Roque ang inspeksyon at nagpahayag ng kasiyahan sa patuloy na progreso ng airport development project na inaasahang magbibigay ng malaking ambag sa pag-unlad ng lalawigan. Ayon sa Gobernador, ang Bukidnon Airport na magsisilbing mahalagang gateway na magpapalakas sa sektor ng turismo, kalakalan at pamumuhunan. Nakilayok din sa aktibidad si Provincial Events Committee Chairperson Cornelio Cruz II na nagsagawa ng pagsusuri sa passenger terminal building at naglahad ng presentasyon hinggil sa mga planong operasyon at paghahandang kinakailangan bago tuluyang mabuksan ang paliparan sa publiko.
10: Para sa atin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga, pangunisari ng ating balitang Bukidnon, patay naman ang isang real estate agent matapos pagbabarilin ng hindi pa nangikilalang suspect sa Purok 7 South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Itinala ng pulisya ang biktima na si Renzi Vasquez Campua, presidente ng Barangay San Carlos, Bagong Taas, Valencia City. Sa baon ng investigasyon, papasok na sana sa kanyang sasakyan ang biktima, kasama naman ang kapwa real estate agent na si Flor Delisa Apaab Cabasa, nang bigla silang lapitan ng armadong lalaki at pinaputukan si Campua. Matapos ang insidente, mabilis na tumangas ang gunman, sakay na motorsiklong minamaneho ng isang hinihinalang kasamuan. Agad na dinala sa ospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival ng mga doktor. Patuloy naman ang sinasagawang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo sa krimen at matuntun ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga suspect.
1: Heart FM Balita.
10: Alas 7.35 na nagmamadaling umaga, oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
1: Heart FM Balita.
10: Bago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
10: Sanitary landfill sa Davao City patuloy na binabantayan habang tumataas ang basura. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong bundang detalye.
1: Heart FM, Balita.
2: Patuloy na minomonitor ng lokal na pamahalaan ang kapasidad ng sanitary landfill sa Davao City kasabay ng pagtaas ng dami ng basurang nakokolekta araw-araw mula sa iba't ibang barangay. Ayon sa mga opisyal, mahalagang mapanatiling epesente ang operasyon ng pasilidad upang maiwasan ang mga suliraning pangkapaligiran. Kabilang sa mga hakbang na isinusulong ng lungsod ang mas mahigpit na pagpapatupad ng waste segregation, recycling programs at pagpabawas ng single-use plastics. Naniniwala ang mga otoridad na makakatulong ang mga programang ito upang mabawasan ang dami ng basurang dinadala sa landfill. Samantala, hinihikayat ang mga residente na maging responsable sa pamamahala ng kanilang basura at makiisa sa mga environmental activities o initiatives ng lungsod. Layunin ng pamahalaan na mapanatili ang kalinisan sa Davao City at mapahaba ang buhay ng sanitary landfill facility. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Heart FM Balita.
10: Igang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
3: Heart FM Balita.
10: Alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Dumagot naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
3: Heart FM Balitang International.
10: Nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Russian President Vladimir Putin na magharap sila ng personal. Ito'y upang pag-usapan ang posibleng pagwawagas sa mahigit 4 taong digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa isang open letter, binigyan din ni Zelensky na handa ang Ukraine sa isang ganap na tigil putukan habang isinasagawa ang negosasyon. Nagbabala nga lang si Zelensky na kung hindi papayag si Putin sa direct na pag-uusap, magpapatuloy ang Ukraine sa pagtatanggol sa sarili nitong soberanya. Binigyan din naman ang Ukrainian President na pagod na rin ang maraming Russians sa epekto ng digmaan, kagaya na lamang ng pag-atake, inflation at kakulangan ng supply ng krudo.
11: Sa hiwalay na balita, batay sa mga lokal na ulat, kabilang sila sa mahigit 60 nasugatan sa pag-atake ng Iran sa naturang bansa. Nauna na rin inulat ang pagkasawi ng isang Indian national sa nasabing drone strike. Ayon sa Department of Migrant Workers, idinala sa ospital ang 2 sa mga nasaktang Pilipino dahil nakalanghap sila ng usok habang kinakailangan namang tahiin ang mga sugat ng 3 Pilipino sa ulo at kamay. Dagdag pa ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Katdak, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon sa Kuwait. Payo naman ng DMW sa mga Pilipinong nasa Kuwait na manatili sa loob ng kanilang mga bahay at iwasan ang paglabas.
3: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
10: Sa ating balita, papalakasan na gawagin si Pinoy boxer John Real Casimero matapos patumbahin sa pamamagitan ng technical knockout si Luis Neri ng Mexico sa 4th round ng kanilang laban sa bansang Japan. Wala pa sa unang round ay nakapagtala na si Casimero ng knockdown kay Neri na nasundan pa sa 3rd round. Sa 4th round, tuluyan ang tinapos ang 37 taong gulang na Filipino boxer ng laban matapos muling pabagsakin ang kanyang kalaban. Sa panalo, umangat ang record ni Casimero sa 36, 5 talo at 1 draw, kabilang naman ang 25 knockouts. Samantala, bumagsak naman sa 37 panalo at 3 talo ang record ni Neri. Matapos ang laban, nagpahayag din si Casimero ng hangari makaharap ang Japanese boxing star na si Naoya Inoue.
3: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
11: Napakabongga naman ang kasal na ito. Mahigit 1,000 katao umano ang inimbitahan sa nalalapit ng kasal ni na Taylor Swift. Eto, teka lang, may earthquake alert tayo. Oo, this is initial estimate magnitude 7.1. Mga sweethearts, mag-ingat po tayo ha sa mga estudyante, sa mga papalapit pa lang sa kanilang mga eskwelahan. Maganda talaga kapag may earthquake alert doon po sa mga cellphones.
10: Meron, may dumating na earthquake alert.
11: Meron. So mag-ingat po tayo ha.
10: Actually, meron nga ngayon. No?
11: Nararamdaman natin siya ngayon. Mga sweethearts, mag-ingat po tayo. Ayan, duck, hold and cover, medyo malakas po siya. Ano? Mag-ingat po tayo lahat ng mga LGU, dapat naka-monitor po tayo ha. Ito, medyo malakas talaga siya, ano. Umuuyog-uyog po tayo, nasa 5th floor po tayo. Oo, let's calm ourselves. At patuloy po tayo maging update dito. Ito na. Okay, sige. Sweethearts, kami lang mang po ay for the safety. Kami po ay gagawa lang po ng mga emergency exits. Magbabalik po kami. Maraming salamat po.